Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos di vitamini ka si King Sili ang ayaye. Radio Shalom, dekitin siya for 25 FM. A true inspiration.